ke orang. Inai we agara ngulia kada dunga na tua garman gaudu nyaurang ino na kakang kajo baudo kaino amariang akayan.